Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinabagatang The 11th Hour. At ako ay nagagalak muli, mga kapatid, na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. At ito ay ating matatagpuan sa aklat ni Apostol Mateo dito sa chapter 8. Verses 5 hanggang 13, na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay nilapitan ng isang opisyal na Romano o hukbong Romano na nais niyang gumaling ang kanyang katulong na siya ay paralisado, mga kapatid. At dito, mga kapatid, pinapakita sa aklat na ito na kung saan itong opisyal na Romano na ito ay nakita dito ang kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang dakilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na Hesukristo. Ating basahin, mga kapatid, ang Mateo chapter 8 verses 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntan ko siya at papagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin pa lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya'y pupunta. At ang isa naman, halika. Siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga niya iyon." Sa verse 10, namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buha sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Verse 12, "Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangin sila doon at nangangalit ang kanilang mga ngipin." Sa verse 13, "At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon, gumaling ang katulong ng kapitan. Ang aklat po itong Mateo ay pinasulat ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Apostol Mateo ay tinawag ng ating Panginoon noong siya ay nasa tanggapan ng buwis, kung saan iniwan ni Mateo o Apostol Mateo ang kanyang gawain. At yan po ay ating matatagpuan sa Mateo chapter 9 verse 9 hanggang 13. At sila po ay pinuna ng mga Pariseo, na kung saan sinabi nito mga Pariseo na bakit ang guru o ang kanilang guru na si Jesucristo ay nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan. Subalit sinagot sila ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sinagot ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 9 verse 12. "Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit." Pinapakita dito, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao at siya isinugo ng Ama para dito sa lupa upang
mapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Tinubos ang ating mga kasalanan po, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At babalikan po natin ang ating pong topic na kung saan ang dakilang pananampalataya nitong hintil. Opo, siya po ay labas sa mga Hudyo dahil siya po ay hintil, mga kapatid. Tulad po nitong aklat na ito, na kung saan itong si Romano na opisyal ay isa po siyang hintil. At inuturing ng mga Hudyo ang mga hintil ay mga makasalanan, mga kapatid. Subalit, ay dito ay wala pong pagtatangi ang ating Panginoon Diyos. At ibig ng Diyos po, mga kapatid, nang lahat ay makilala siya. Hindi lamang po mga Hudyo, kahit na po ang mga hintil na hindi sakop ng batas ng mga Hudyo. Batas na kung saan ito ay batas ng Diyos, mga kapatid. Tinatawag na Mosaic Law. Ang mga Hudyo lamang po ang mga binigyan ng kautusan. Ito mga hintil ay sila po ay sumasamba sa iba't ibang Diyos, mga kapatid. Hindi tunay na Diyos. Sapagkat sila po ay sumasamba sa bato, sumasamba din po sa tao. Tulad po na tinatawag na emperor worship. Ang kanila pong emperor, ang kanila pong sinasamba. At napakarami pa po, mga kapatid, na mga napag-aaralan natin sa Biblia at sa mga iba't ibang mga religious group na hindi po nasa Bible ang kanilang kinikilalang Diyos. Hindi po tulad sa ating mga Kristiyano na kinikilala natin Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sila po ay Espiritu po, mga kapatid. Hindi po natin nakikita, subalit sa mga hintil po ang kanila pong sinasamba ay yung pong madalas ay kanila pong nakikita. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating pong pagtatalakay ay ipinapakita rito na itong isang opisyal na Romano, bagamat hindi niya kilala ang ating Panginoon Diyos. Subalit, nakita ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang paniniwala na si Jesucristo ay nagpapagaling ng maraming karamdaman. Hindi lamang po sa mga sakit, kahit na po yung mga sinasapian ng masamang espiritu. Dahil sa panahon po ng ating Panginoon, na Jesucristo ay kilalang kilala po dahil sa kanyang pagpapagaling ng maraming karamdaman at paghahayag ng kaharian ng Diyos. Kaharian sa langit at ang kaharian dito sa lupa. Kung saan ang kaharian sa lupa ay ang kanya pong itatatag, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ating pong tatalakayin, mga kapatid, kung saan itong opisyal na ito ay siya'y kinikilala sapagkat sa kanyang posisyon ay kaya niyang mag-utos at siya ay sinusunod, mga kapatid. At narito ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po sa kanyang pagpapakumbaba, kundi pagkakaroon ng malasakit sa kanyang kasamahan. Tulad po ng kanyang katulong, mga kapatid.
So dito, ay atin mo nang talakayin ay yung kanyang pagkakaroon ng malasakit, mga kapatid. Dahil sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, ay makita natin ang kanyang pagpapakumbaba na hinihiling niya na gumaling ang kanyang katulong. Kung isipin po natin, mga kapatid, ay marami naman pong makatulong sa kanilang kapanahunan. Subalit, ito ay bukod na katangi-tangi itong opisyal na ito. Hindi po nabigyan ng pangalan na itong hukbong Romano na ito. Subalit, nakikita rito, mga kapatid, kung paano magbalasakit sa kanyang katulong. Bibihira po yan, no po? Na mayroong ganyang pag-uugali ang isang opisyal. At dito, hindi po nagdalawang isip na lumapit itong hukbong Romano na ito sa ating Panginoong Hesukristo. At dito, sa Synoptic Gospel, mayroon ding kwento o sulat dito sa Lucas chapter 7 verses 1 hanggang 10 na kung saan ito po ay magkaibang istorya. Dito sa Lucas, nagsugo ang kapitan ng kanyang tauhan. At dito naman po sa Mateo ay mismong ang opisyal ang humarap sa ating Panginoon. Subalit kung ate pong susumain ay hindi po nakakalayo sa pangyayari na kung saan ang kanilang concern itong Romano na opisyal ay gumaling ang kanyang katulong. Narito ang ugali o katauhan nitong opisyal na ito na mayroon siyang malasakit sa kanyang katulong, mga kapatid. Kung mayroon siyang malasakit sa kanyang katulong, pwede na mayroon din siyang malasakit sa kanyang mga kawal. Opo. At dito, lumapit sa ating Panginoong Hesukristo na may kababaang loob. Isipin po natin, mga kapatid, na sa panahon nila, sila po ay sakop ng Romano, itong mga Hudyo. Dahil sila po ay mas higit na mataas ang kanilang posisyon. Opo, dahil kumbaga ang mga Hudyo ay sila po ay nakikisama dito sa mga Hintil. Dahil sila po ay sinakop nitong mga Romano na ito. Subalit kung makikita natin ay kung saan nagpapakumbaba itong opisyal na ito sa kanyang paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. So meaning, mga kapatid, itong hukbong Romano na ito ay mayroon po siyang paniniwala na ang nagpapagaling na katulad ng ating Panginoon Hesukristo at kinikilala ng mga Hudyo, karamihan na siya ay Misaya. Siya ang Kristo. At malamang mga kapatid ay umabot sa balita dito sa opisyal na ito na kung saan si Hesukristo ay anak ng Diyos. At nakita rin niya, mga kapatid, at nababalitaan ito na kung paano nagpapagaling ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ilalagay sa sitwasyon ng Romano na ito, ay magkakaroon po tayo ng interes sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit?
Dahil kahit isang may malubhang karamdaman tulad ng isang may sakit na ketong ay kanyang napapagaling. Ano pong ating isipin mga kapatid? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil wala ni kahit na isang tao o manggagamot na pwedeng magpagaling ng ganyang karamdaman. Kung hindi, siya ay may kapangyarihan. Yan marahil ang pumukaw sa kaisipan nitong opisyal na Romano na ito. Kung tayo lalagay, sigurado po mga kapatid na tayo ay mag-iisip ng mga bagay na ganyan. Magkakaroon po tayo ng interes na may mabalitaan tayong isang manggagamot o nagpapagaling ng maraming karamdaman tulad nitong mga sakit na ketong at yung mga sinasapian na masamang espiritu. Isa panahon lamang po natin mga kapatid na kung may nabalitaan ang may karamdaman na may isang tao nagpapagaling na malubhang sakit, ay hindi po siya magdadalawang isip na puntahan itong manggagamot na ito upang magkaroon ng pag-asa na gumalik ang karamdaman. Subalit, marami po sa pangyayari sa panahon natin na may mga scam na luluko ng kanilang kapwa na sila po ay may kakayahang magpagaling ng sakit. At hindi lamang po dito sa Pilipinas at tingin ko po kahit na po sa ibang bansa na may mga nagpapagaling na mga sakit, subalit hindi naman legit. Ito ay panluloko lamang. Dito sa Pilipinas ay marami po yan, mga kapatid, na gumagawa ng mga bagay na daw ay sila ay nagpapagaling, subalit ito ay pawang panluloko lamang, mga kapatid. Wala pong katotohanan, kundi ang gusto lamang nila ay magkamal o kumita ng pera. Opo, dahil sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, wala po tayong mababasa sa Biblia na tumanggap o sumingil ang ating Panginoon Jesucristo ng pera kapalit ng kanyang pagpapagaling sa maraming may sakit. Okay, balik po tayo doon sa pagkakaroon ng interes nitong hukbong Romano na ito, itong opisyal na ito.

pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Tulad po sa Filipos chapter 2 verse 4. Huwag lamang ang sariling kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan ng iba. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, na kung saan mas binibigyan niya ng kahalagahan ang kapwa. Opo, mga kapatid, yan po ipinapakita na kung saan pagmamahal po sa kapwa. Basahin ko po, mga kapatid, sa Filipos chapter 2 verse 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yan po, mga kapatid. Ganyan po ang nakita ng ating Panginoon dito sa kapitan na ito. Hindi man siya kaanib ng Hudyo o Judismo, subalit ipinapakita nito ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ayan. Ano po ang lesson o aral na nakikita natin dito sa paglapit at pagpapakumbaba nitong hukbong Romano na ito, na magkakaroon ng malasakit sa kanyang katulong? Pagamat, mga kapatid, ang lesson ay ang tunay na pananampalataya ay may kasamang malasakit. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos kapag sila ay may pangangailangan. Ngunit ang kapitang ito ay namagitan para sa iba. Di pa po, mga kapatid, ay mayroong mga panalangin o kahilingan tayo sa ating Panginoon Diyos. Subalit, karamihan, hindi ko po sinasabing lahat po, na mayroong mga kahilingan tayo na pansarili, ating kahilingan. Subalit, pinapakita dito ng kahilingan nitong Romano na ito ay para sa iba, para sa kanyang katulong. Ano mga aplikasyon nito, mga kapatid? Kung tayo ay humihiling sa ating Panginoon Diyos, ihiling din natin ang ating kapwa, ang ating kasambahay, ang ating pamilya, mga kapatid. Kailan? Sa ating po na pag-aaralan, kailan natin i-apply ito? Ngayon, mga kapatid, itong ugaling ito ang dapat nating gayahin, na nariyan ang kanyang pagpapakumbaba, nariyan ang kanyang pagmamalasakit, at nariyan ang kanyang pagtitiwala at laki ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo po, mga kapatid. At nandyan din ang kababaan ng loob ng kapitan. Kung makita na po ninyo, sabi po niya dito sa Mateo chapter 8, verse 8. Pasahin ko po, mga kapatid. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi pa ako karapat dapat napuntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin naman po ninyo at gagaling ang aking katulong." Ganyan po nakiharap itong hukbong Romano na ito. Ipinapakita niya ang kanyang kababaang loob sa ating Panginoon. Hindi po siya nagmalaki na siya ay opisyal, mga kapatid. At ipinapakita niya yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang umutos at kaya siyang sundin. At gayon din po, mga kapatid, at sinasabi niya sa Panginoon na isang salita lamang niya, mga kapatid,
ay mangyayari, magaganap. Ganyan ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, na buksan ninyo mga Biblia at atin pong basahin para po makita ninyo ang aking binabasa, ang ating pong tinatalakay. Kaya po, sabi niya dito sa verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pupunta ka roon. Siya pupunta. At ang isa naman, halika. Siya lalapit kapag sinabi ko sa aking alipin. Gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namanga si Jesus at marinig to at sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Kita ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya nitong Romano na ito. Bagamat siya may kapangyarihan sa kanyang pagharap sa Panginoon, siya po ay nagpakumbaba at nagpakita ng kanyang laki ng pananampalataya dahil isang salita lamang ng ating Panginoon ay gagaling ang kanyang katulong. Kaya dito, mga kapatid, na ano po ang aral na ating pong makikita dito sa pinakita nitong opisyal na ito? Yung pagpapakumbaba at yung kababaang loob na hindi po pagmamataas ang kanyang pinairal. Dahil lang po, mga kapatid, sa mga ibang opisyal, pag sila ay tinawag na opisyal, mataas ang kanilang posisyon, hindi ko po nila lahat, nariyan po ang kanilang ugali na mapagmataas. Kayang-kaya nilang sabihin sa iyo, lumapit ka rito, utusan ka. Subalit, dito anong pinakita nitong opisyal na ito? Pagpapakumbaba at kababa ang loob na lumapit sa ating Panginoon. At ano po ang kahilingan niya, mga kapatid? Para sa kanyang katulong, hindi para sa kanyang sarili. Dito, ano ang kanyang sinabi po, mga kapatid? Kung sasabihin lamang ng ating Panginoon na gumaling ang kanyang katulong, ay gagaling. So naroon, mga kapatid, ang kanyang pagtitiwala. Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon na pupuntan ko siya at papagalingin, ano po sinagot niya? Ngunit sumagot sa kayo opisyal, Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat napuntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Yan po ang kanyang laki ng kanyang pananampalataya sa isang salita lang ng Panginoong Hesukristo. Ay gagaling ang kanyang katulong. At ano po ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba po, mga kapatid, sabi dito ay pinagpapala ng Panginoon. Ano po ang pinakita nitong opisyal na ito? Pagpapakumbaba. Kaya ano po ang nangyari sa katulong nitong opisyal na ito? Gumaling, mga kapatid. Dahil sa paniniwala po nitong opisyal na ito, ay sinabi niya na gagaling ang aking katulong, isang salita mo lang. Naroon ang kanyang pagtitiwala at alam nitong Romano na ito na gagaling ang kanyang katulong sapagkat ang kaharap niya ay isang Diyos, mga kapatid. Dahil ang tao, kung hindi siya naniniwala ng itong tao ay isang makapangyarihan, ay hindi po siya magtitiwala. Hindi po siya maniniwala. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, na mga si Jesus na marinig
ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tanda ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel." Yung pananampalataya, mga kapatid, namangha ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya Hudyo, isa po siyang Hintil. Kaya nga po, sa verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buwa sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Yan. Pinapakita po dito, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ang kaganapan sa kaharian ng Diyos. Sa verse 12, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadilima at pananangin sila doon at nangangalit ang kanilang mga ngipin. Sa verse 13, sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras na ding iyon, gumalik ang katulong ng kapitan." No po, ang higit na nakikita ng Panginoon, ang pananampalataya, ang paniniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Ipinakita nitong Hintil ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sinabi niya, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. So pinapakita dito, mga kapatid, na dapat ang mga Hudyo na una na nilapitan ng ating Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan. Subalit hindi po lahat ay tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito pinapakita sa aklat na ito na hindi lamang po mga Hudyo ang makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Dahil ano po ang sabi sa banal na kasulatan na sa John chapter 3 verse 16 na ibig ng Diyos po, mga kapatid, na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga tao. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang purpose ng ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na Jesucristo upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, sa mga tatanggap, sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggap po ng Ebanghelyo at siya po ang magkakaroon ng kaligtasan po, mga kapatid. So, pinapakita dito sa Matthew chapter 8 na kung saan itong Romano na ito ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, kanyang paniniwala. Subalit, hindi po ibig sabihin dito, mga kapatid, na itong Romano na ito ay siya po ay nag-obey ng gospel. Wala po tayong mababasa dito na nag-obey ng gospel. Dahil hindi pa po dito na ipako ang ating Panginoong Jesucristo at siya ay namatay at muling nabuhay. Ang kinamangha at kinagulat ng ating Panginoon dito ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pwede na itong opisyal na ito ay tinanggap ang ating Panginoon. Dahil mayroon po tayo nabasa doon sa Gawa, chapter 10, na kung saan pinangalanan
itong hukbong Romano na ito na si Cornelio at ang kanyang kasambahay ay nag-obey ng gospel. Sila po ay nagpabautismo kay Apostol Pedro, mga kapatid. So dito pinapakita po na kasama ang mga hintil na plano ng Diyos na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung siyang na napako na po ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ay namatay at muling nabuhay. Kaya nga po pinangaral ng mga apostol tulad po ni Apostol Pablo na siya ay isinugo ng ating Panginoon Jesucristo sa mga hari at sa mga hintil po, mga kapatid. At yan po ay ating mababasa doon sa Gawa, chapter 9, kung saan si Pablo ay tinawag ng ating Panginoon Jesucristo upang ipangaral ang magandang balita o ebanghelyo ng ating Panginoon sa lahat. Sa lahat na po, mga kapatid. Sa Hudyo, sa hari at sa mga hintil. Sabi po ng banal na kasulatan, dito sa Gawa chapter 9, verses 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat si pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sino po ang sinabihan nito, mga kapatid? Si Ananias. Na nagdadalaw isip na lumapit kay Pablo. Dahil siya po ay inuusig ni Pablo o Saulo, ang dati niyang pangalan ay ang mga Kristiyano. Subalit, dahil siya po ay inutusan ng ating Panginoon, itong si Ananias, napuntahan si Saulo o si Pablo, mga kapatid. Dahil pinalitan ng pangalan ni Saulo at ngayon ay si Pablo. At siya po ang magbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga hintil, sa mga Hudyo at sa mga hari po, mga kapatid. Ano ang kanyang ipapangaral? Ang kaligtasan po, hindi po physical kundi spiritual. Gusto ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. Lahat po, mga kapatid, hindi na po ang mga Hudyo lamang kundi kasama na po dyan ang mga hintil. Kaya po, sabi sa banal na kasulatan, sa unang Timoteo chapter 2 verses 4 5 hanggang 7. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hinandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito'y pinatunayan ng takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya katotohanan para sa mga hindil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo na sulat niya kay Young Timothy para, sabi niya, sa mga hintil, mga kapatid. Ang pananampalataya at katotohanan na ituturo sa mga hintil. Ang bawat sumasampalataya at nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Galatia chapter 3 verses 26 hanggang 28. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang damit ng kayo nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya.
Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So wala na pong special po mga kapatid. Wala na pong mayaman, na pong mahirap, pantay-pantay na po sa harapan ng Panginoon Diyos. Mga Grego, hintil po mga kapatid. Dahil sa pakikipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo, yung nagpabautismo. Kaya nga po, sabi dito sa verse 27, si Kristo mismo ay inyong sinuot na parang damit ng kayo nabautismo sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Paano po tayo magpapabautismo? Sabi sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at pagkakalubang kayo ng banal na Espiritu Santo. Yan po mga kapatid, ibibigay na gift ng ating Panginoon Diyos, ang Espiritu Santo, tatak na kayo ay naligtas mga kapatid. Napakahalaga po na tayo sumasampalataya, kailangan ng bautismo at pagsisisi na nagawa nating mga kasalanan. Kaya balikan po natin ang ating pong topic sa ating dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid, na kung saan ipinapakita dito ang pananampalataya, ang dakilang pananampalataya. Opo. Dito ay namangha ang ating Panginoon Diyos na Jesucristo sa dakilang pananampalataya o tibay o matatag na pananampalataya nito sa ating Panginoon. Nasabihin mo lang, naroon ang kanyang pagtitiwala, naroon ang kanyang pagpapakumbaba, at namangha ang ating Panginoon. Wala akong nakita, sabi ng Panginoon, sa buong Israel, na katulad nito ang kanyang pananampalataya. Hindi ba, kung nariyan ka at kaharap mo ang ating Panginoon, hindi ka ba nahihiya? Di ba po mga kapatid? Na yan po ang sabi ng Panginoon, na wala siyang nakitang isa man doon sa kanyang kaharap. Pero di sinasabi ng Panginoon na itong mga nasa harapan niya, kasama rito ang mga kasama niya mga apostol, ay pinapahiya ng Panginoon. Hindi po. Hindi po ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Kundi marami kasing sumusunod dito sa Panginoong Hesukristo. Na yung kanilang tinitigdan sa Panginoon yung kanyang pagpapagaling lamang. Nakikinig, subalit yung kanilang pananampalataya ay hindi katulad nitong opisyal na Romano na ito. Na ang kanyang paniniwala at pananampalataya ay namangha ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, ano po ang lesson nito? Dapat po na tayo ay magkaroon po tayo ng ganitong pananampalataya. Pagkakaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, sa bagamat may mga sinasabi sa banal na kasulatan na may mga imposible na maaring maging posible. Tulad po kay Sarah na asawa ni Abraham, na sa kanilang katandaan ay wala na po silang maisip o paniniwala na siya ay magkakaanak itong si Sarah dahil sa kanyang edad. Kaya po siya ay natawa nung sabihin na siya po ay magkakaroon ng anak. Kaya po, sabi sa banal na kasulatan, walang bagay na imposible na hindi magaganap.
matutupad, mangyayari ang imposible. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, wala pong imposible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Tulad ng may mababasa po tayo sa banal na kasulatan na may mga kahilingan sa ating Panginoon Diyos ay mga bagay na imposible, subalit nangyayari. Ipinagkakalob ng ating Panginoon Diyos yung mga bagay na imposible, subalit nagiging posible. Kaya nga po, ang pananampalata ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay pamamagitan ng salita ni Kristo. Ibig sabihin po, mga kapatid, na tayo mga nakikinig ng aral, nakinig tayo sa ating Panginoon, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Ipangaral natin ang ating Panginoon Jesucristo na siya anak ng Diyos na buhay. Siya po ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Opo, ano po application natin? Eh magtiwala tayo sa pangako ng Diyos na kahit parang tila imposible. Opo, subalit wala pong imposible sa ating Panginoon. Huwag labang umasa sa nakikita o nararamdaman. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo, mga kapatid. Ano po ang nakikita natin sa aral na ito, mga kapatid? Sa ating pong nabasa, sa ating pong napakinggan sa aral na ito, sa aklat na ito, mga kapatid, na kung saan, ano ang sabi dito? Itatapon sa apoy, mga kapatid, at nangangalit kanilang ipin. So, ibig sabihin po, dito ay pinapakita na mayroong kaparusahan sa mga taong ayaw sumampalataya. Ayaw paniwalaan ang ating Panginoon. Una po, pinapakita dito ng bawat sumasampalataya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, yung ayaw sumampalataya, ayun, mayroon pong kaparusahan. Kaya po, sinasabi dito, yan, sa verse 11 ng Matthew chapter 8, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Sa verse 12, ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon, mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Yung kadiliman, tinutukoy dito, mga kapatid, ang kaparusahan. Yung kulang ang kanilang pananampalataya, ayaw kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga nakarinig ng Ebanghelyo, mga kapatid, pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Yung mga preacher, yung mga pastor, dito sa broadcasting na ito, mga kapatid, na pinapaalala palagi dito ay yung kahalagahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na gusto ng Diyos na tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Subalit, kung wala tayong pananampalataya, katulad dito pananampalataya nitong opisyal na ito, ano ang sabi niya, mga kapatid? Tatapon tayo doon sa kadiliman at mananangis at
Doon mangangalit ang kanilang mga ngipin. Katindi ng init. Ang pinapakita po dito mga kapatid, yung matatag na pananampalataya nito na dapat nating tularan itong hintil na ito at tamangha ang ating Panginoon. Kaya nga po, sabi sa kanya, sa verse 13, at sinabi, umuwi, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Ayan. Sinukat ng Panginoon sa Kristo ang kanyang pananampalataya. At sabi, sa oras ding iyon ay gumalik ang katulong ng kapitan. Ayan po mga kapatid. Kaya, abawa sumasampalataya, sabi sa Mark o Marcos chapter 16 verse 15 to 16, ang bawa sumasampalataya at babautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nasabi na pa, humayo kayo, ipangaral sa mga tao ang ebanghelyo, ang kaligtasan, mga kapatid. Ngunit kung ayaw pakinggan, ayaw paniwalaan, ano po ang mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo, matitigas ang kanilang puso, ayaw magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang sabi sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 8 to 9, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat, hindi kumikilala sa Diyos, hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan po mga kapatid, nang ayaw tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang dapat nating ugaliin? Dapat tularan ang ugali nitong kapitan na ito. Kanyang pagpapakumbaba, malasakit sa kapwa. Mga kapatid. At tibay ng kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Kaya po ano po sabi sa Hebreo, mga kapatid? Sa Hebreo chapter 11, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya ang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Tignan niyo itong pananampalataya ng kapitan na ito. Ba nagkaroon po ng reward ang kanyang kahilingan? Nagumaling ang kanyang katulong dahil sa kanyang pananampalataya? Ano ang dapat natin gawin mga kapatid? Ano ang dapat natin pagalingin sa atin? Ano bang sakit natin mga kapatid? Spiritual. Itong kaluluwa natin. Ito ang may malubhang karamdaman na papagalingin ng ating Panginoon. Kaya po, hindi na parito ang Diyos para sa walang sakit kundi sa may sakit. Opo, doon sa akin nabanggit kanina doon sa Mateo chapter 9. Ano po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa mga Pariseo na hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Sa Mateo chapter 9, verse 12, mga kapatid. Naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan. Dahil kung wala kang pananampalataya, wala kang paniniwala sa Diyos, ayun po
ang mangyayari sa mga walang paniniwala, walang pananampalataya na ayaw tanggapin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi dito, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Napakasakit po mga kapatid na nasa harapan na natin ang aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Malinaw pa ang ating tenga, malinaw pa ang ating mga mata, subalit tayo ay nagbubulag-bulagan, tayo ay nagbibingi-bingihan. Sabi ng banal na kasulatan, hahatulan tayo ayon sa ating gawa, mga kapatid. Ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon Diyos. Mabuti yan o masama. Sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 14. At ano pa po, mga kapatid, ang sinasabi sa banal na kasulatan na ihaharap natin ang mga bagay na yan. Ipagsusulit natin sa ating Panginoon Diyos yung ating mga ginagawa. Dapat sana'y maliligtas tayo. Subalit kung patitigasin natin ating puso, ay sinayang po natin ang ating buhay sa daigdig na ito, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 4, verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Dahil makamtam natin ang lahat dito sa lupa. Kayamanan, material, pisikal. Makamtam natin lahat. Subalit mapapahabak naman tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Dito sa Marcos chapter 8, verse 37. Ano ba ang maibabayad? Sabi dito mga kapatid, sa Mark chapter 8, verse 36, mga kapatid. Marcos chapter 8, verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan. Ahin mo ang kayamanan, kagwapuhan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa po, mga kapatid. Diba? Dapat mag-isip-isip po tayo. Isipin po natin ang ating kaluluwa na mayroong pupuntahan. Huwag lamang po dito sa digdig na ito ang ating ipokus, ang ating kaisipan. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, doon sa Iglesia, doon sa Colossians, mga kapatid, ano bang sinabi niya doon sa Colossians o sa Colossus? Doon sa basahin natin sa chapter 3 verses 1 hanggang 3 hanggang 4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na kaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago sa Diyos na kasama ni Kristo. Si Kristo inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Balikan po natin,
ituon ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 2, ang mga bagay na panlangit ay sa isip, hindi ang mga bagay na panlupa. Ayan. Ang kausap po dito ng Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Subalit kung nagbabasa tayo ng Biblia, Kristiyano man tayo, hindi. Ito po ay babala na po sa mga tao. Kaya isip natin ang makalangit, hindi ang makalupa. Kung isinaisip mo makalangit, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban dito sa lupa, hindi yung kalooban mo masunod, kundi kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil sabi niya, ayan, kapag sinahayag na, maahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Mayroon pong pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga kumikilala at umiibig sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang sabi sa John chapter 14, verse 1 hanggang 3? Sabi ng banal na kasulatan, sulat ni Apostol Juan, Juan chapter 14, verses 1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghahanda ko kayo na inyong matitirhan? At kapag naipaghahanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik. Isasama ko kayo upang kayo makapiling ko saan ako naroroon. At yan din ang pinangako niya doon sa katabi niya ng ating Panginoon Jesucristo bago siya mamatay sa krus. Anong sabi niya? Doon sa nakapako sa krus, nakasama niya, dahil yung isa, nilait ang ating Panginoon. Una, silang dalawa ay nanglalait, subalit dumating ang time na itong isa ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. At sinabi niya, alalahanin mo ako, sabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, na isasama siya sa paraiso. Ano ang tugon ng Panginoong Jesucristo? Sasama niya. Dapat gayon din tayo, mga kapatid. Isipin natin yung kaligtasan sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag po puro lupa ang nasa isip natin. Puro material na bagay. Hindi spiritual po yung ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Anong nakikita natin dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid? Verses 5 to 13. Ang itong kapitan na ito, ang kanyang pananampalataya, naway gayon din tayo, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay katulad nitong kapitan na ito. At nakakasiguro po tayo na pag ganito ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay tiyak makakamit natin ang kanyang pangako, mga kapatid. Bukas po ang Church of Christ sa lahat, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. Sa Dagupan Church of Christ, bukas ng Linggo, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Minsan po umaabot kami hanggang alas 11. Subalit hindi po mahalaga na umabot ng 3 oras ang service worship sa Panginoon, dahil napakahalaga po ang pinag-aaralan po natin sa worship na yan. Yung pagkilala, pag-alaala sa ating Panginoon Jesucristo. Lalong-lalo na po na malaman natin ang katotohanan mula sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ano po ang lesson nito sa ating pong natalakay? Dapat magkaroon tayo
ng mapagkumbabang kalooban, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa, magkaroon tayo na matatag at matibay na pananampalataya, mga kapatid. Recap po natin. Balikan po natin ang ating pong tinalakay dito sa Mateo chapter 8 verses 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano na kiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at tubang nahirapan." Sinabi ni Jesus, "Puputan ko siya at papagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi pa ko karapat dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin pa lamang ninyo at gagaling aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya pupunta. Ang isa naman, halika, siya lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus ng kanyang narinig. Ito ang sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tanda ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tanda ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa pagnakasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman, mananangin sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus opisyal, "Umuwi ka na, mangyari ang hiniling mo. Ayon sa iyong pananampalataya, sa oras ding iyon gumaling ang katulong ng kapitan." At ito po ay aking pong pinamagatang ang dakilang pananampalataya ng kapitan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pakikipag-isa dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po sa inyo.